se ni gbogbo bi to duro si yen gbogbo eyan omo Olorun kan so tele mi leyin Jesu mo dupe ara mi leju ta na lo eni Jesu mo dupe pe okun lowo re fun ise nla ribiribi to nse ninu aye mi Olorun wa gbe oga o adupe nla adupe to nse adupe to ti se ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e ja dide nle e ja ki hallelujah nla hallelujah nla metala eni kan ni 13 beni so ni gbogbo bi te ba wa kan you just stand up and shout 13 hallelujah somebody shout hallelujah ma jump hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah enu to fi dupe yen to fi yin Olorun mo gbadua enu yen hallelujah lo mo fi ke tori pe ya nu o sele ninu aye re in the name of Jesus Christ sir ola ni mo fe fun awon eyan ni holy communion eni kan ni holy communion ki won ma fun holy communion se ara oluwa ati eje re amu asi je asiri agbara fun iwenumo fun idagbasoke ati fun ise iwosan o ta mo se niye gbogbo kan ba nbe ti so pe mo fun yin ara oluwa ni oni gbaje eyi ni ara mi gba mu eyi ni eje majemu titun ti atasile fun opo eniyan Jesu wa ni emi ki yo mu ninu esu ajaramo titi yo fi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba Olorun mama emura ola Sunday niye and gbogbo sona church ti wa patapata lati se be patapata so gbogbo bi ta ba ti ngbo mi e laiti yin eyan omo Olorun ke gbo announcement sinu emi Olorun lo ni a se be eni kan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church Olorun ojiji nbe ise nkan pere la ni ago meje la si bere gba ti o ba bi di 11 ati mo wale gbogbo eyan omo Olorun lati 13 to 30 eyin mama me eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo sona church isin agbara

mo gbadura niyan eni suru ile awon abraham baba to bi abraham tera ni ko gbe nkan re se te ku e wa mo to tun burunju ogun le won je ki omo ko ku loju e omo meta to wa gbowo but o gbowaju won na wo si olonde